na yun. Nice, mate. Adi wakin ko. Anything mo yun, tumiya pa vote. Dala, dungin na yun, dungin na yun, dungin na yun. Kasi datong di mo yun, get that.